tamam ta asin hatsako kutap kwam kwangkut nak awai ti umi tu cham gemu mktot koya kam isok trekut to ay pin nakalu tatak sukaklu chay minasit trebik kluku to at nipis kanata tap kwam pisak sakto kudu tapikumta to Ang usap sa katlagatong pichi, kukutuang kutnik. Espechi ang upni piso kapchi. Samk tao magpiso sakpatsi nik. Tumisyo si pitakang naktokchi. Dilini to ay alak takakchi. Tama na to ay tao na yung napitak taksakakchi. Pinrits na kakligo. Ak na nilukang kuta. Sa imna tumislo tatakang naksaklakot alaktakam tayo din ito tayo maumiyok po tasaksa ito. Tawam at tam humusuko alaktakot hituhusuko doot nipiktsak kong damay kwad niyusim kinakiksam himumak akan kaya tukutang larekta. Tapuam isuk toy liteng tuk sa tamak kami, toh nipik sa kami.

Umiyong cakak sa tapi kumtaw ko ng siulam tik. Manuil mishulin ni waktakyo. Jamak sakit akamakam sa magping kanarilang akamang. Takuam tang khuf kakalukilu ayaw kiting biyo naki. Toi matum na sini kong kuda. Ayaw ko siya hulukputwao naman na yu siya puta. Naklag na

tin ra ta su pi yu na ke ang ko ta cha kam ta il lai te tang khu pi cha ta du la khalu ki bis ku tin sa khai ku ta la ku ma ya khai ku tot cha i mana tang chi na khu ri ling ru yu ma to khu ngai ki ma ku nun chi ki chi wi khin nun ka chi khin ri pa la ra su ma chi ki chi ka Makunun cepi cewi kinen cewi kinen aku kulo kiri pika yu nak kelak ya kelak. Kui ngang kemas doyam semili ni canek semakunek. Kenau tangan kado tangan gimayu tangan tangan kemas cewi lini tu lu cak tuyu nake nak kelang. Tak lagi tu yuk ili sumi kelingum tu kau sini trash amun suka kami. Umiya kuy kinaklahtok. Tot na dukum ta. Ilam ta tang nabakaliw ta. Magutsukin ulam ta. Tang nabakaliw ta. Saitlu. Biduri chiku tot. Chattoy magutta. Tulakat ta. Ang ayokulani akchakalu ta kwangku ta. Magut ang lichakam tatakot ni tot na dukum ta. Tulak

Wita tafknaki nayaga kams pingar mangams khogab tuk. Wat chamang pekhpuna ki kitok chitafkna ki tawam. Tang khaluki pitul gani taman amskhogab tuk. Ilini tam chaknat tsumakut mikilangut ki oksibut. Tawam matum na sini tam nakayun ni khchikut na sunal ngamang nakayun ni tut chamang Chikitu ng unang kaskam ng tamana, tamana chibok silo ko, pikpakso ko tamana, asanun, sanun atung nakfkna ko, unang utaka chi, chal, pikpakso ki, pinginaktun nakto ko, magot, kingok sibut, kuyatut, witut kakan ka, sanang, amsangilangan, chikikakam ki, kuyat na sunay tuk. Jalui tamak ngat nuktuk tamana iluk singak tskata tawatan piyo ngak tsluki pingat tuk tawatan iluk silgani na masala saan asilgat kik nuktut nuttan ama titawam ta masaka o kaguna watan iluk sipkunani pilgani na masala pingin ngat tutsat kik ngat nuktut magutta Nunanal ng utwa soka umayok sa utwa na kakalakita magot na umas sa pingin ang ato ta tawatan pilgani. Tawam taman na pita at kamsit na ito may ayak na kikot pingin ak na kukot ta piyong ato at kamsit nun. Tala ikayot na kakwat nilamt nun kasayok ang gata ilinitsak na tut magot ilapot. Chal tuatan ilalio kalgani asit ngunod tan galakso nga nga aktatut. Mikil ngukton sa mga nga kam nga ataw kitulgit asililuting. Chal wang kumta tinakukton nga kumta chal watan kuyato kutamas kumta watan kaya ilalio kakakut waso ka. Sikik nga kumta kuyakito patsakutut.

يو شمتني تمام تناشن ريتاك بتا إن خطوش من غيمان فان كتن أتو أنا يخوخ شامن يوم إن خطوش خكا إن خطوش خكا شو إخنام تمام فان كتن توسي نوك دوي يوم خالي تمالي تقن رشكن يو إشمن بكيخ يو شان نشي كن Nilgunako kasama siyong kunwasuka ayal ako ni natmuntay mayus ko mun tasak kani na siyong kunle isminik wasuka na ukta kunle tasak kani isminik pikyokto ilin tamam ta pitsakakta na tatama na pikyakla akut kitulitay mayuk sita tang human rin lang yung ayok si tatang wala ka kung pinakoy nuf na ni kinachik si nuf na ni. So ang cute sali matiklam ay agasut nung matakong limit hunda nasyong nais ko tat. Magutis na pat nasyong nais tlakom tki tama kut malis tako ilas kso ki apatik itsot katakom rin rata. Tama na tama ipitsot halaw ni amasami so katanggal ni itlipon samtawtla ngayon ko. Magutlumay na siyong nais ko at tamay-tama ko ta nung natsok na nangyaw man ngayon tamay ta ang isang may napang kalakitutuk suktas. So itama ko tinakko lukin magutlum ngapot ko tamas ko ta isang akong rin kamtkiso. Kumtki ala ut lah cakapot nasu nehtu gawk suki tama kun ka atuk ngait ka nasu kait ka tamam tay rios hukut ka tamam kasi wai riosin ka chatam tukpe gantok nasu nrek hukut tay riosin so ay tamkti na tay agak sita tay sinfang kutapitsuk lak ngait hinuta tama na uli taksi ko kama ako lang kung hindi magutis na harapot yung kasapatin harapot ay mawdo makin tsiksa kasi kasilre ko tayo makong ko na kinunol re tama na kama ako kung naksi ko liso ko bilang kumita unakan kaya ka kina ko unakan kaya ka nakiliti ko tamta no kama kamta kanya ni alak lakto ko kung kuta kinin hulga ni tsakat put anga yung hulga ni ting mogo sukin na kuta ni gawlut na sawlut pinagrek put kung kutin at daw makuta ni gawlut kwat na yuksi bahay kwat na yuksi yun kung kuta iskam siya ang hutin na yuksi yun to kung kuta kala hutin yung samtkin ni kilin put ikna put kinikin na

Khoa ka kum ku ni ni chuk ni ra ni unom pkyun khwa ni khwa matum era lum atuk ngam ta ya ko lung tu dit khwa ni ko klit mun na ya ko lu ni a nang kata ka lu ni a me ka ke be mun a uh ka put a le khna ri lu ni sat tot ka kum na a kai mu mi a tan ga ko lu kha

0: Taim umhuting yak sunak kait. Atagomiking kalhuk kehpak. Taum kaki kaki yang nilingoman na. Kaki atoy chattay tuta. Chang taup kena ting piut. Takwam atotin pingiran wi taup kena ta. Naspak kakluk maguniking kalreni. Patient sarlo ni pinakoka. At taw chikun changlaka kumyok kena ko takwam. At napkhit tigok luk yakka ki kuyok sarlo ting pilreni. Una toknik kakcipak luk ilini unang nakok. Ikitaki. Makin mam tresa nagciuk sa kuna kaya gaul ka. Good morning.
1: Good morning, Sam. Man, nakmakin mam tresa.
0: Quack Fritz. Good morning.
1: Yeah, good morning. Ako yung kutsutuyo ko na si Tamakpsi. Una ako, nasu na yung chiu-chik na luchi na sinistin si Taima. Tuwakan na kenak ng umayo manun tamam ta tamam takto makatakto kut saf kena ta asa mikuska kut keko asa mikuska kut keko 2027 sunnat 200 ta chip suki kuskuk fakatu katagat asa mikuska kut saf kena ta 200 ta chip suku pa charik ngasat mam tresen kana ken sama vet allusion chain anun dom sali mam tresen ke tanlen gol taman au satam tama na nit nit kacha ga halune anak takto ga lalre kutuku nik traler on the Kaisis fisheries area m kaisun piluta kitu ginak katak taman na ukuk so tutuk kalre kangkris salmon tamag magkwang ne au luk ngay tay kut soksita tamag mag nasun ngitak si tamag si ay pao na tan 10 Sullivan ay pao ko Mary Peltola ukuk kwani nasu nakuk tamag magkukuk tingu mag kaluk palagik am sagme sam sam kasa mag chuchuk sinrilingu kutkin ukko nrilingu kun kay sin piluta unagkitu gikatakta nasu nakfa ketayim takmani kazani nasin nagitlangayaka kiltimat ya kung kuta research ang lahat tapi kung alagay ako kut tapi kung ay ako kut tawam ika yoko so tawat nixet mo na yung tukut may matum na sini una ing look fasag look ing na ka toy kacik fasag look kut nis ng ang lalagay kut unno ko kan uhuno na kut na yung niluko kut kacil lepot kut pitus kut tangon ng kwatin ay uksin niyo. Unang kwatin Epstein at kwatin piwagas husin niyo. Unang kwani tot na uksin niyo. Tot ni taapaw huloy gudput ma huloy gudput si kwatin ay uksod. Uhunak chakhlo ko Facebook katun. At kasut kan na kong sumiking uwahtari hulo ni Facebook katun. Naksing kan lalagit ako chiw lesput alungun na tuko chiw ngaw ngaw kamim kutwane uka uukun tuk nitak toga tulit kumlulli uyagak su tuko chiw ngaw kumay matum na sini iksu ngakka kwatin ammatsi makut inglu kutin siya lage kutang awi suki huang kutayu pitik suki pinginak kum tayu nginak kum tau kutiu lepot malik takung nginak suki kingu wakta laganas kitak suku. Kwa tingiu kum ta nuttan pinin na huyak tukut.

0: Good morning. Umiyas ko sila ka ko na fix sa kalak sa kantaon ko tam. Asik ng rilam ko sufi nga kaya ga ako to tam. Cancel lagi yung ngaya ko kito ting sun ay katahaw na sa tam ko. Cancel lala lagi to sufi nga ko su ayag nga ko su tat. Taks ka mayug ngaya ko tao na. Kita ko kuya na. Hi.
1: I. Koyan kwal kaya ga hulit ni kayo sutin ako kunun kaya ga hulit ng pilren ako natjali utrafik suku ikabak suku kapisha ako kumjali vautas kakput November may time una election nak piche kok makunun Jiwlekak-jiwlekak-luting pilaranan. Akumsat ugut imikiluki pikatki. Umiyong jaut klukutama na. Muris kluki. Akukutotin pamplet dat. Janka pilaktatki. At janka. At smuknik ujo kuruluting pilarita. Ibrikiluki janka kalaktat. Jajik niluting umiyong katat. Iki taki kwani khachali umun esminik nasu nakhchaglu ni kaya gavlgamun. Good morning.
2: Good morning.
1: Iki taki.
2: Asil lagam kwani ya unno kum duyo kutut ni kwaya nastoon takti. Afku tu kwani fritsum kalakht khai chali su kwani. Afku nuknu kalakht khai kwaya utsiti. Maa kwani Jalilak nagaya kut kasas ng chatwa nigman takaka ta next year at ako kamakni kwani upstut. Takka kwani kali kasami wita luni akka kwani piuma luni next year at ulsa kamakni. Ugman ng chatakka kan next year at ako kawakamakto. Inna rilingan jalilak lagat next year at ulsa kati. So ikukupsutin. Upi ngalilu ki umiyo liu manilu klu. Jam kwatin tki tatu. Tki taglu ni. Jam klu kwani tkisku ni. Kwat natam same thing pilu ni over and over. Over and over. Every year over and over. Awgam agamen kwani kwat fawlera tawkut. Kwani hukusungan chasukuduki, tak katasut, say tak kwani ya, plan askot next year kwani opening akkamuknuk, akkakali kasrami witaliun. Kwankutami. Kwankutami. Ayagulita kwankuta chasukakawapit, uksukpak. Plan na disruptagluki, ayagunispailgata. Tak niksi nyttaan tsaalalri, tak säit umioorit nyttaan ajakunnastut. Immuhani ja takko takoutsi muhtun urmäänun huani ajakunnirritun huani next season naamun pittut. Tamakt. Onko taas auerauskluut

Kwani sika juwa ka kwani get interrupt a kom tu cha sun na es kom kyuk su mi piu wa is gata cha le se kwani ta mu pux su ku kwani a ta lan ku dam kan ri ku yak fa cha le sta su kwani ap ju wa ka ka bo tan pala kala cha fti a ma le sta ku cha le sta bo der ra wa ren registered cha le sta bo der ap ka ki ka wa ka na ye ga ye ni kha na

0: Kaya ako le kupiko chiu taum pika chiche a cham apakot magpilu teng aps kachiche apakto kuf chiu taum kitu mun taumun a kalagot kalagot chungas ka nagmatum apiut bat pichi katkin ikitake chalikwanik pamak nagulamak. Good morning.
1: Hello?
0: Kitak.
1: Good morning, Cousin morning. Sam.
0: Good morning, sister.
1: Ikaw, woka sa din sumari, Chris.
0: I, kitak.
1: Nito nga mga ka.
0: Gusto pa doon.
1: Okay. Nito nga nga kumput, good morning nga kam siya sila ramak. Ya, ni kwa na nga kut matumriyo ya ramak. Ilumun man na yuya ka puta si asiring ngay turijin rin kapeh tukhan kutan rin nga nakshani yung nakshani asit chunaya ngay turas asit chunaya ayak tuktikok ya jam kima tama kan katagayak kan tanskang kisang. Ya, magkutumay butas kita unasunis ng kamerit sa tulad sa unatawag na ikayot ngit nilukuto nishtang lang. Ikayot akamag lilang lang magkinitig nilang niya tam. Nuna chong kiwal jina nuna chong akila jina kapangan ram yuktang krayak nuna chong kito ilizingan ram gwuta lak of chiasi larektok ika yut mula kayang tuay pagani magutil ilait wuta tarlitong kalak kwan rit ukwakalak si wuta tawag ding kalat kituk-tik niluki kituk-nak kaitam peswan kuta nito na ki kituk-tik niluki magutimay butas kitawunaganak ikayu lukunit ksaisk ka may patulam kiam kitaw nasi mang kitaw na toy nishkang ka at nubutak na raka na sila ramag nuna ni siwa lizingal rastang kanito ko nilakto si umag 5 minutes yula magkalakasanag ilay dito ko yung tala nga kamang to tal agitul ran kito asay timito tasayo kutut ikayo yun matat ikayo kakaw na kaya kaitkot. Tang, lagsamsak pas kami loni. Takwil ritam, ritmay takwil tunginun. Ayak tuktukot. Asiring ngay tukaktari kapersikok. Kwan sasama ka naksul ritingu, magtingu, magulang kaya kakin kakwi. Naksuyuy lamakwi. Tingu madagayak sin katutwagati gina cham si kapahtip. Mikilingut magut nagayun kapahtip. Aksakum imay tra ala na kukasin nagit kapahtip. Tuwag na ako nakit. Tikita ka tan nakatiyakun lagit. Kuwi malagit sin nakat. Aung gulugaw naksung naksung dito chakfiw lang kaya ko si ilat yung miyo aksutut sa gati gina kumagot tingun kapot umiyo aksuki kahit tukot tamamta nagayon kutukot nagayot kapag tunguwang ngay tukot anaktak ngay tukot. Yeah, buta magtum kito na tapag buta kam kalak tungil nga.

Malakiwa ikiru ni jenisun kuifim kusuk fim klawati ni yatingun ni yuin laksla malik chiplu kukui nga kayyawam. Unuam klasi raji kukbukli 57 degrees, sawtham ganuk tulu ni 25 miles per hour, 30 mile an hour tiki takluk chayu kakami. Ata kuklasi gilu ni bukli 50 degrees, sawtham ganuk tulu ni 10 to 20 miles per hour. Unvakchi kukulan 36 am minus 0.32 feet, ulak pagilu ni 324, 3.92 feet. Imang kami kwangun itong kauk pinakot li malo ni first degree at yuko chilkan kingokun nalas ng kilkis na natakaklo kilo ni makiwim ang anak kami malo ni kapurachi kilo ni kanot klatu kalikat pinakot li ito imang kami ito kilkis ito pakluku akin kaslu akit as kami atakon ni August 14 natakluku 38 dan kaslakul Christopher Horn at kami kun no si malo ni 37 nan klasagul ganita hut gumi maluni pinakutlut igait ni kanulut

petrolo to au to kan kan di asina sta chilo ku da kan kan ku ba at khakse kan ka ku yu da mas pita ku yu asina kso tambai tambai to ku da ski go khali ku pa ka tambam chandra ku da ta la bim bim ta sil ra ku ku si tu ku ka ga u khla da ga lu ta wa sim chu to ku ni ka yu ba la khu ku si tu ku ku pa ka ta chok na ya to ta bu ku toi